sangi chomnen de she ma da chomnen de nye sangi she ro ya shusu me da chomnen de nye jaju sembe nye da ngare jaju semba nang si jaju semba chue nyamlen ji yang da bor shu jaju semba chue ji na number da bon ni monoro thi ya nyamlen ji ya isa mo yina yang da bor shu bi ya da jaju semba lama ya ra na nga te gan ba chi gi ji da jaju semba chue ji ji da ne bor ji nye kyas ni me da thwe ba ni samba kaya ya ko su nye thwe sam kaya ya ji da chu bor gi nye da kyas ji gom go su nye Jidar chupa jinye, nyamlin kaya yakos. Jidar, jidar semrabdo sungar jinye. Kayaks jikta, ime da ut mangato yaks, jik chue jit mangato yaks, kayaks sana yakosu nye sungar jinye, dike jit soba dang nye. Chumne dike chena dema rabjula dike jit ka zaldo nye, ta odo dema da chumne dike jit chena dema rabjula shi jita, jivu di shusu bes, ta ut jivu ime, jivu shubo da chumne dike chena dema da sanye chumne dike chena dema rabjula shi jita, dike jit ka zaldo nye, ta uyaks. Yakosumburunye da, yakskanangumburunye da, digeci kazel doni. Ozo tembada lingsi imbu, jesu nawe kanyi. Jesu nawe kanyi ne das, shuga da nye, mono shongsaru shuga jik iri,

诺亚下，而且被诺伊卷，变了诺基玛坚持诺亚呀，两本，而且个拉布尼布达诺卡布巴伊姆，诺卡布巴拉布尼布，他啥不啥变样的用的？第二个当所有几代去年没结束，你没的，所有几去年没结束，这三六几改革没过来呀，所以呢，这诺卡布巴姆到底伊姆？Balding jik kapu biya jik nalga waga doh nyu yina jik balding nga diakbo kamunum keishram. Ik mato ya ya jik nyano yina jik chue jik kopo nga medido bes rabdu nyo jita uji nyo kapu bak kyun jit muno ya kosumuru nye. Yila sunshi nyina nyo shabdolwa yima ta yila sunshi nye. Ta uzu sangji zi sumu chue ba jit kulok mata zu ya semne nga ngad mata zu ya chana ya nye ta nyo shabdolwa nye ta balding ti dolbo di nyo yina. Ejik da nagawa je cito nyu yin ejik cidem yuk munun be tichi mara shongay dum eda. Ik ngoto yaks ta nga ta chore ga su nyandum shindare yin eda ejik nyano jit piche shongbola namsa ngata ya. Uya yako jita iya ik munun muru nye yila sungshi tang nye. Oje da sangji si ozo chue nyangay doshue nyangay nime nye jima chendang nye kapuba na nye shadolwi gyon jit pango sumburu nye rabjur tichir nyola lekbar rabdu yila sungshik tang. Jangju senpi tekba la yangdaba shubi jidab nebara chewa tangye ta. Jangju senpa nangsi tekba chenpo shue nyamle yakan. Jangju senpa shangna nga kegyan nangsi jidab nebara chewa tang. Tuesam kaya yako su. Kayaks jidab dhubara chewa, kayaks nyamle yako su. Eji jidab sem rabdu sungara chewa nyambo ta. Unbo ta chue jidda klok mata su ya ya. Eji be nyam mata su ya rangsi. Gyuga tokbe yonden kesu ba nyam mata su chana ya yuji. Eji korsi nge. Kyola shero nye da ngay yirba na siya. Shekyu nye da sangye se yagman nana me ure. Chomden de dedi shino shesol nye da rabjur si da ya langzu gu no me rabjur. Da inang si nang ngoto chi ngari diwiya. Jikbe nyenyu ime da nyo timajen munu ning. Nyo shab kapuba minu ning. Si nyo shabdola minu yaksang dedi shin sangye inang si su ngoto. Ichi ngari nyenyu yin nye da mar sol nye. Ajin yar shu ya jik da rabjor ji na da ji da gelong mang put ka ya lang zu no be mar ajin shu ya se da de rabjor ru ni da sang ji se ya mar su no be se da de ba yin da be dang ji zu da se ti zi wo no me ne ja da ni se da de me ye bu se da de rabjor ru ni chum ne de ji tar ni ba dang ni da se da de rabjor si sang ji chum ne de ji su ngo ngo to ka ji de su ngo ngo to ji da ma ya shi ti ya ji be ri nya no bu ru ni Jomne deki tseran daba rabjo la dike ji ka tsel to nye. Rabjo di la janju simbi tekba la yang daba shubi nye. Da, deje, jomne deki tseran daba rabjo la dike ji da, jomne deki tseran daba rabjo si uyas nangam, tseran daba rabjo la dike ji ka tsel to. Rabjo di la janju simbi tekba la yang daba shubi nye da, rabjo nye da chanji shir. Di la nye ozo di, da janju simbi tekba ka nyamli yakan, janju simbi tekba ka ya shukan shubi, di nyamdo da ji, Semjin jizam semjin du duwi duba gongayle geba nida di nyamdu daagi nida samlu iya tongo sumbu. Semjin jizam semjin du duwi duwa nina da majik suru. Semjin nang gangbo nga dang pungbu nga suju pungbu ni soyo pungbu juju pungbu pungbu nga suru duwi ya som ya jik da semjin ni shongdu me ure. Yakbo semjin duwi duba nyabu deba ime da. Suru tok su de da pumunga ji su som ya ejik du su yungo da duba deba ya da ije semje nyanje ri gaya no nyene da gongele geba ime da da kalum suru ragan semje ri ti da shanang ime nga le geba nye da nga kumar geran da nga ta minang ni da umdindro ri maabdi nime da da tong ejik dreshe le geba nyene da grot da sa tsiu shionghot bole de gom de maabdi shionghrodo me Tanga tang xie jina ye dwe xie le kieba bli di nime dwe grot la ni ten ya jing rautu ngoto dwe xie le kieba. Ta zui di kieba nyebo ta peche bardo nang ning, ejik de ida nang ning, peche ta ndin ri maamti zui ki nye di nom ta zui ki nyebo na ta api drupal ta hambalang ngoto tika ya drupalang rasu ima to jile priu kiara ta tem xiong. Pena konga le kieba yine na priu ya ajik xiong so ka ten xiong. Nga le kieba yine de priu ya ya ten xio so ka yu. Ut ba chi ta Mino yaks, zuki nyakbo da todo su gajimdi nou, ik gangbo bina rangshin ki trubla raso. Ta nga tang kyeba dangbo mina, naba dangbo dangbo dangbo ziyo lo tongda chita mangbo nak, mi baji ta nga tang chwe nyangayi na zuki yin yedom. Ejik da, dey nogor bardo nyawo ning.

ejik de ida rinum de mamtin de zuginum zudikeba ta sugjen nam ne da su no yina da su no yime da su no da nga da melon to yug no semjen charida la soba mina sugjen nam sugjen mayimba sugjen mayimba je da pheje sugjen rapo munu pena da bardawani ejika da nga da thane lunin undimba china da su rapo nga da tongte mon mi de sugjen mayimba yam ta su me kham ka mina ejik dushi jen nam da dushi jen ya bo imo dushi jen ta su jen dushi su su kham ba chi ya ejik dushi jen nam ya bo da dushi ya ya su me kham ne nga yar ge ya ejik chue tam je nam ka dar dushi ba da ejik nam she dar dushi ba da ejik da nam ka tha ye nam she te chue tam ji ji yang me do nyam be dushi jen nam ejik da ya si ji ji me da dushi me ba ya ma yin si bi ce mo Sizangboda, Dushi Yena, some of each member in member in some tongue jing at a jundi gidum. Iji yang at a coroner cordum. Yaboda, Dushi no jie, meno, Dushi monoye meno. Ta, Dushi me minya bosume kamagos. Yabo Dushi jenam yeta, sujen nam yaboda, debe kam. Ta sujen rabo monoje, sukam. Dushi jenam yabo namgata, namjete, namgata, namjete, jiamea. Eji dushi me dushi me min yabo sibi zemo sizi je kona ta kamsum korwa kambo unyang so dui langge dume semjen ba dushi me min nam semjen ye kam ji zam semjen do ta be yida kadin di no ina itba kambo semjen phumonga la de ne semjen ye thodo me ore da sang ma ge so bi semjen ye sem ne kan di ta ngo do ti se da semjen ye da she ngo do di jim da semjen do ta be tak ba ti da tham je ta semjen ye myang tho ni gu Kangbo tida tamje, humbol hama maybe nyangle debi insu yungsu nyangle dao ni. Ibaji kangbo da one dana yana da, tongba nyigi tuen osundu toya, nyamli yakono yina, echi ta nga tangsha, suju pumbo da, soro pumbo da, dushi pumbo, leda nyamu ba wangji chungwe, ching ta suju pumbo nam, soro pumbo nam, dushi pumbo, nabashibi humbol hama tira munusu ya ya, hama maybe nyangle deba yina da, shusung oto yaks, Dushi Ninamon, Nyamabi Dudan, Chidagi Dudan, Pumbi Dudan, Ejik da, Tabi Du Neda, Dushi. Dianato, Ejin Yanganji, Nyamaboga, Nia, Nyangale Debi, Insuyonso, Nyangale Tao, Ni. Dian Yanganji, Nadan Namjinda, Nada Dumea, Nyangan Yeti Regimbu, Taich Yanganji Shimedum, Tadak Yanganji Singina, Nyamaba, Deja, Shedan Timonga Ye Prado, Ibachi Nadansha, Go Tondobe. なだにゃんやこそごとでしょのめたいじゃぼべしにゃんにいれたらんがいぶにゃんれてびいんそよそにゃんれたおにほんぼはまべびにゃんはめにゃんでにゃどんだがだんちゅえにゃじがおなたはめにゃんでたうずやるだじぼこばんでたぶんがいどんぶんそたおでだるせんじゃせめばよそにゃんれてやんせんじゃかやよそにゃんれたわゆわめどにゃんどせんじゃむちゃおたべなやらんがいちゅうまるしゃっ Eji chue shadu la dine semjian ba si na kangbo ji be chue nyam su lang, chue nyam la yao la dien ya ji be tomo nyi tuen o sum do to, to ya ji be Eji bita pungbo ngay, le na nyam bo ngay jungwe pungbo kangbo ji bang ya Ji nyang le yong su deyo, nyang le tarbo kobang de tabu nom shindare Ibat kangbo ta yudang kien la dien ya ji be nyang le yong su deyo ba ti ma do ji le Rangshin ji be chue nyam le maya rangshin ji drupe ji nyang le deyo yong su yuwa me do nyam do sim gebar jau Rangshin ki ji da sim, da odo ma dang ha go go su ti ji Rangshin ki nyaw ji yin ji mi ji kan go su kha duin nom It kan o ye na do chue gu ta ci donda maam ti nga dang uya mar de she ya me dong o shong lang me do Ib mayana, jik deshe yame kene motongo di jong giyum. Yakboda, rangshingi yakboda, siti si gyujala, ngobo kadindi yina, kemdi yina, si yina, kangbo rangshingi drupo di mununmeda. Gyudang gen la denya drupo, chashe mangbo la denya drupo di inma dojele, rangshingi drupo di kene mununbo uonyeya, oji da rangshingi drupo munuji, ta ngadang gaje rang jar chogumbo, ta mama shi, jarmeji da, suga jariyu nombo, sangye gobanga jariyu nombo, eji da, gaje semjenga jariyu nom, soga jariyu nom, dramadaga jariya, eji da rangshingi drupo munu korji da, si mamtiga jariya ji mar, uya nangu nombo, ijabu da rangshingi nye oji da, inji minji ngadang, rangshingi drupo di nowa munu, oji korji da, ngadang halam di ko, chao di yak di gosum, ita hako ena jikde, ngadang, uzu dorje dreshe mamti ngadang, Yame tongo ni le lemdi xiong langgay tong. Ijangbo da rangxin ji zhuba.

0: Kurda, ngadang ta melong tong mati yute ngadang umdin ri mampi no melong ni nelab ni. Icing ta kadinga pro ni, icing samlo ni ngadang ta ombong ak cuyu tu majul bak. Dia umdin ku ta ri mampi ta rodomul. Ina ye si rangsi ni coba mono minyak rangsi ni coba la minyak bar simba simba cawo ni. Ta cuma rabjul cine yang cine ya cemar duhye bala minyak bar tidar jaju sebi simba cino ni.
1: Da deshi shu samchi ozo niyo, da uzumar de deshi jino okmar shu chogo di.